0: Ready atro. Ti ade na wo de boni Asia no. Otu ne fu bia emfa. Ti na afi akoba se. Atwo ahun ya akosue hin. Ti na afi akosua en sheda en chimmen adwoa se kane no. Enti e raise questions. Among or more friends, you know, in other than I see. And now, I could see a car, Chereba could say, say, Nissy, Nissy, Nissy. One day, were two at Waffle, I wouldn't see anything, because said you were no your bar worry for a chin uncle, yet in the subino, I bet tagging. And now, I damn fool, so called by grandma, and yes, say, now, what then I would be a wooing and I could see a two for an old. Na se hwe ono oni mafutu enu oni kantu ne hofo na se says ne se na se me sebi sebi me nware nti me ma 50 kure di ni a enye news na ono awaware a asemesi a chi na di nu na ye koko siko watu bomb na di ye Tine ye huhu. Ti wei. Ena. O de same food. O pri bi bi bi.
1: Ajua.
0: Ajua. Ne. Ne boy no. Chese. Ni tokoy dem di di di di. Na boy ne be complain. Ama. Akusia se. On kasanchre. Ajua. Na duo ye no. Ne ninje hon. Ena ono akusia nso kase o mekura mene na eden akasa se nie mebu o ha omrafom wanka ne se bi o ye mema se mu o se nie mebu o ha omrafom ena boy no ene ajoa kasa no se mekura me do akoma akusia se one wonye den enkasa na akosua so obeba no abekasa ni tu adwa enkasa na akosua kunabo o tu anwo ho uwa bodamo kuna abisisi mene mega intemase kasa kasa kasa na no nunimze akosua kunaba si hu o kanense na uni mafutu atu hofo kushini ete so meme nware yu wono aware enso ma kwajodi bombo no wan to kosovu di eni bi wa to iran di eni bi e wa na kosio grupie no so se afi na adwo eni mu atwa o no ojina ho na so da bi mete na asa masuma njijim ye ntimpezo osisu na Moses yes I read them na na wobo na ni adwa dan ho na ni kunu se ey asimesi ariwo na be mane si eni si awariye on pebi ti akwisi adina se ma base kwan be no mfa so wa pa be mane chewa bema nisi unsu. Tisi, ye mbuwano. Na unyana wari. Tia bigafu, ye daho nono. Mamiki, ye mkwe. Chebe maiki na, neti ufu wante unka.
1: Mechia eti ufu nina no pei. Minimize nyame adum, sedi ya muho yeno. Nso me ho ye pa Nana Prempe dia meka ni se akosia wanya di on se tambia ya na meka sa e bi obi beka se
0: akosia na owo kunu na anya di
1: ale nana sa me kaba
0: you

0: 0322-298900 at Makoma Community Bank PLC. Bank Mo IGP.
1: Akanadena Uju Hussein.
2: Oh, hine, AABB. Nasema Jimmy Hossa. Mituwa, nani ma bi pie pie free mo hoti sa katua katua.
1: Na onte Dr. Ketimanga.
2: The infection doctor na.
1: Na jwa wati nika na onche me papayi. Walo na kofa powder nga mwa sobi diabe jaswa. The friend say, Ketima herbal powder. E kumuwa ni nina di free in ipedu enu. Beti se gono syphilis, candidiasis, anase HIV. Chlamydia na ete teodia. Unya powder ibia ibitu asiem ede amao. Se unya infection bina wangwe nwe ntu asia. Idube bia itima wanifra. Ema oba dube bia bonse. Nome bi yifri wasiti se egushi. Sa asu na uye bema itima mima asem yemre. Na fobema na twefiaka kom te se nkumano pomone ne kope wonderful powder bi na doctor betcho said your benum na bebo na fe infection na no etu ase e de ama che na wo kwa he
2: me kope bi mato e he kra na menya bi ato
1: se wo pe bi dia pomone na efre doctor e was 0246914717 0246914717 ana 0551434946 0551434946 get my herbal na
3: infection doctor papa.